0: Haleluya. Haleluya. Nako kuvuka komzimba ekufeni nakubomi okunaphakade. Mamtase, ndiyabulisa sisi kunjani?
1: Oh, ndiyabulisa. Andifuna ukuthi mama uJack. Julia Jack
0: uyawubethwe ekhaya. Uyawubethwe ekhaya uthi mama uJack. Bakhona o rightful mama uJack ba. Sekhaya pa.
1: Ndiyaphila sisi, ndiyaphila kunjani?
0: Siyaphila sihlobo sami. Hayi akhonto sibulela uvuswa ingathi senze ingcono. Kodwa akhonto ingcono siyenzileyo senze njengabanye abantu.
1: Hayi inkosi yami.
0: Molo sisi.
2: Molo mzali.
0: Sondela kulo inqawa yethu.
2: Molo mzali.
0: Uvakala kamandi kakhulu umntana nami. Kunjani sisi?
2: Ndiyaphila kodwa mzali kunjani?
0: Siyabulela. Siqukumbela inyanga yabantu besimame yamanini.
2: Yes.
0: Ukwenje nje uthini kwenze njani kule nyanga uzivunjani?
2: Hey mother. From icala lam ndingathi ndi proud kakhulu ngamanina.
0: Ewe sisi.
2: Into endiqaphelayo kulonyaka amanina iyaphela lanto kuthiwa yonke into yethu mayixhomekeke kotata.
0: Ewe mani.
2: Na kuthiwa ngoku ngu 50-50 to the point uba siyaqaphela ngoku amanina.
0: Ewe sisi.
2: Ade enza ngaphezulu kotata ngoku. Uya siyabona nasezitrakini amanina khona.
1: Oh yeah.
0: Ndiyabulela.
2: Ezibhasini amanina khona.
0: Ndiyabulela. Andifuni la competition isizathu samnasi. Abantu abangodada abanikwa amandla. Yandiva mos.
2: Yes, ndiyakuva mos.
0: Banikwa amandla theratye noba singalingana ngesithomo silingane ngemizimba. Xa ndibethe inqindi ndithetha kuwe ndingutata. Alifani nelapha. Ilanto ndithi andifuni kakhle la competition kodwa siyaphusha.
2: Njalo.
0: Hayi ndiyawathanda manina ayaphusha.
2: Okay.
0: Iphindi fike le ndithi uba besingaphusha ngokuthe xaxe ngaphezulu kunokancinci nje kungaphela mani ukuthi kukho amaparapara because asizali maparapara. Sizala abantwana.
2: Yes.
0: Yabona le nto?
2: Injalo.
0: Sizala abantwana asibazali benegama elingamaparapara. Uba ngabantu besinokuphusha. Siyaphusha mosti. Thina siyaphusha mos.
2: Ndiyandiya.
0: And ndiwathembile amanina ngophusha. Siyaphusha thina. Mandiyeke nje apho. Zazi sentombi.
2: Igama lami ndingululama Magologane. I am originally from Mthatha. But ndibased apha eSedgefield, eWestern Cape mama.
0: Alright ke sisi. Okay, kumanti waquqa wabuyelela waxela izulu laseMthatha.
2: Njalo.
0: Okay.
2: Kethwa ngani?
0: Alright, ndiyabulela ke ntombi ngumama nosisi.
2: Ndingumambanje Magebane umpethwane. Ndizalwa ngumami Magcwayini sibe umusa lakulandile.
0: Osiyami, hayi, hayi, mandukuye. Hayi. mandukuye ke masibheke ngumeni mani makhosikazi ngamanina lalapha masindenje nje.

uzixolela usahleli no Julia Jack omambanzwa umamdashe sawohlukana ngalansimbi yokuqala kodwa selichwe.

ang King Roger, paal Dolly Parton sa prakta ka masik. Akstem klang suwa, suwa yung, aluwil siya anak yara as. Ma danke for yung anak kansanasa, masik uak. Danke Roger.